Asok jorak khana ba kya? Thumnuk ni mung nukhung ni hamzuk. O thumnuk no se kya? Dibakor de borma. Bin yagla tabuk khana ba yena? Prohor de borma ni rizamung no.

0: ang sawi maliyag.
1: Abono tabok sawi tay tam kaisinani. Kam ka pa kya, bono salay tay hamsi waja.
0: Yong, oboto. Salay to hamna ni kuri no. Pia ba, tinango ni ni bini hai ke. O kami wo, tay wo shamu hai rok ta ang tung bono lema na le na bile.
2: Tam lana nyar tong ba, kushima.
1: Do chakra sa yong shima. Tabok tamuro kai kai sano.
0: Yong, zung mo hai hor ni katina hankai. Bahai bahai ke katiwi man, bono tui zung hor bu thanai bia dago thangai, sal cha sik buji lai fai man khai na zawa nung.
2: Nung abo soy kong no saka kai shima. Bono karibo tabok, sini no khamani, no tui bo, kisha chu chuba chu da tong, abo bo salai fai lai nung. Thong him di ke, kai shima.
0: Aw, thang lai manu, tam thang yang lai sha. Hai ke basui, nung bo tai, hai ke rogo nong nong khona ta hin shiri do.
3: Abo hai shawi buji khai ba, tamani ang ba thangai tong na sa.
0: Obosi kok, hai kena buzi loi matong lai nata, hai yadi ba yo.
1: Hai nyuta, biriman nang lai purukai, odra porno mang lai yo. Ma wala nyai, ma hang lai nyai, pia ba orno mabu ma ham lai nyai. Thana ka tasa thang lai di, thang lai buzi lai pai lai di. Yong bro, nung lai chini kamini, chinai nyong lai ba, nung lai tujulu ka ham kai, buzi lai pai di do.
0: Hai kena ang nogo thang gai, tiya rungu shogu ke nata. Da pores, nung phai shi di ta chini nok tui.
2: Himdi, tiarang ngi sokdi, ang phai tonggu.
1: Mato, phaji, sungu, mani ke kamrong no, thumla chiwana. Jesaka pano, uko khlai pano, solok ari rok, nahari pano, songi masala ngi ble.
3: No rok thum gra di, ang mamu songjanai thapa rok se sgang jai khai gra na.
1: Do akon, hai pano khai gra ditta.
2: Hai ke babu, no ra mani ke kamrong thumla chokade yang thangka.
1: Ao, ao.